0: fatu ala wadi wono mbuso be malaysia arabu ba dana nokel wala sa jamiatu lolo ay
1: la la la la la.

0: adua il kudaila maka ya bi muridi na anwa al zakawa
1: Je ne sais pas si tu es là. Aside yi ñoko maylim am ayo ko jere jefati diko siara bu baax mbolem soppey koy baye xel ko si khaside yi rek lolu kaddu cheikh mohammedul muntakhal bashir on de len koy selal diko dundu ko defé kon dana len may lepp li ngeen bëgg rek khaside yi ñu ci dox len koy selal rek len koy selal rek diko yekiti bu ñu neex ara fi lay leer
0: taxwan usursa
1: bo beugé raw
0: yaulo mal minal aula sadiya
1: ay kon jere jeffati serigne fallu ndey kontan nan si mom bu baax jodi ko ñaanal guddu fan wer yagalol bi je cheikh ahmadou bamba machallah limay jangi khasside yi amna solo lol setna selna machallah motax lepp lo beug rek yalla def na ni khasside yi defal na lako machallah waaw ma nga mu ngi nonu ko suko defé kon dañuy dem seti serigne fallu ndey mom itam sen rancio bi nek ni ni ci la tolo ganaw sini faru ñamum jël na walam ma sha Allah ayo kon jërëjëf non rek la lo bëgg dang koy sélal lo bëgg dang koy tarbiyo yaagi nga am ci ndam su ko défé kon Serigne Fallou Ndiaye lu way nek dang ci am Serigne Montagnac manu Ibrahima Cissi moy sama Serigne ci li ma né su ko défé kon ñu séti Serigne Fallou Ndiaye déggal Serigne Khadim Gueye daal di doxay yaatal joko soppé yi

Suleiman John, ñu lay ciéré bu baax way. Bo fété wax tuy témbé ñi ci magal gi wala. Wala nga ci yang ci yoon wi. Wala nga ngi ci tol ya. Mo man ni nek rek ma lay ciéré bu baax way.

0: Min ying madame John Malaysia rebu bax way
1: Nabi yuna
0: naka fi nga fete
1: ma astati
0: naka ndekili wala yang si wañi ni
1: jamaati fadla min mazay
0: Malaysia ra di lando ken dina ñaanal jam lol way ngi baye xer radio ci ñi refem Dakar mo bu si Ahmed Safal Karim ray 40 38 le radio yi wote jam ak jappalante wolon di banaki yakar

sana ami jonne jerejeuf ak ma koy siyaré bu baxal sama ko jessene jerejeuf ma koy baye xel day beug serigne mustapha seck yalla sa jam yaatu lolu di je cheikh ahmedou bam

0: yari jeuf serigne Moustapha Cheikh suko defé xamna ni yaatal nga bëgona ben radios bu xawa gatt suko defé kon xamna taab moko dun maté suko defé kon serigne Moussa Kalamou la sikro la ma dal koy jaglél bay faali nga xamné waxtu tembe ñu ngi ci set setal bi ak digël serigne Moustapha bi nga xamné mom la diglé suko defé kon xamna dal ma dal dina koy ndokélé ci di nga xamné moy sikro la batu la ilaha illallah ndax ñoom mom dañu nek ci yoon te dun mësa wacc yoon su kon defé kon am nga cieur di len ndokel bu baakha bax ndax ay jambar lañ jambar la jambar lañ bo len gisé bon tak ci ndigli tak ko bam deuguer njagne di yeugal njagne barka rasulullah
1: baxu yonenté bi
0: wallahi nissan
1: bakke cheikh rahima
0: bo déggé batou la ilaha illallah sa xel day dem ci ñom ñu xam lolu mom ku ne dafa am mandar ga
2: illallah
0: ay ñom li moy sen mandar ga li moy sen yef mala ngay ko xam nga fekk len ci seenum liggey nga xamni ay goor yalla deug lañ waaw
2: fa la ilaha
0: illallah da ya wax lolu dawda gey soldat serigne salim bakke nga koy ziaré bu bax sama yobanti
2: la ilaha illallah fa
0: nga jox ma explication da xew de dawda gey mang koy ziaré bu baax diko ndokel diko ñaanal jam lolou way
2: la ilaha illallah
0: sir Moussa Kalamou la ni nama la ilaha illallah dal di andar koy jox soppé koy baye xel
2: la ilaha illallah
0: on sir 44 minutes ci imam Cheikh Moustapha Al Karimi ri 38 koloban
2: Falla ilaha illallah
0: on parcer bëggé ji way yeen ngi baye xel ci ñara fem Dakar aselem ñari tali
2: la ilaha illallah
0: yi wonu kara nak ha yeen ngi baye xel 88.6 ci ñara fem Dakar ay ko leen seen casque wala ngeen yok seen radio lu ci mondi doon mbekt mi fi lay balé imam Cheikh Moustapha Al Karimi
2: la ilaha illallah
0: nima la ilaha illallah sir Moussa Kalamou la
2: la ilaha illallah fa
0: abdullah yad ko ko bay fall mang ko share bu bax diko ndokel momi tam
2: la ilaha illallah la ilaha illallah
0: tangen touba ken do defa solo gat waxatuma lak nak ngay mesu

0: Ah, dia je baik balik. I'm gonna follow that.
1: La ilaha illallah.
0: Jailu ay mom. Jailu ni tere mom ko dum ko jëlale.
1: Sallallahu.
0: Ken ñum ko doxantu.
1: Illallah.
0: Fatuma nak nga koy def ci mbedd. Ay ko jere je baye fali. Do rek la ndigal bu jëfé. Ndigal des ko jëfé. Ñu ngi leen di nokkel bu baax.
1: Fa la ilaha illallah.
0: May tuba yina ma ci doy la ilaha illa allah 1/46
1: la ilaha illa allah
0: moy bur di borom borom lepp ak fepp ak ñepp nak
1: la ilaha illa allah
0: di Mukhtar Mbake ma def ni daye jeeg da di fotom ndaysan fi ci machine bala ma koy dem dama koy ñaanal borom juroom ñaari soro yam baru Cheikhul Khadim bi yokki yokki leram yalla yokki leram
1: la
0: ngi ci barkem djahi cheikh
1: la ilaha illa
0: ahmadu bamba musa kalamu la moñi bakkal
1: la ilaha illa allah
0: ñu kagnal suñu borom subhanahu wa ta'ala baatu la ilaha illa allah ak yu ban mbolam bay fali ak yay fali mbolam ñukay baye xel baatu la ilaha illa allah ñepp koy beggé rawati nak man mi
1: la
0: da ngay tib cheikh ba pare
1: ci mura fal
0: dora joxe lolou moy fulla
1: ibrahim fal
0: ma deggul wolof nak non la wala dun non waye non la ko beug waxe
1: la ilaha illa allah la ilaha illa allah La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
0: ni fallu bay bay fall ko siara bu bax
1: la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
0: werna de
1: la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
0: la voix de la paix radio bi jël pi radio bi wote jam jappelante ko wolante ba anaki yakar
1: illallah

0: na ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la jox lo xamantene ni ci katanu suñ borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci katanu suñ borom ki nga xamné dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñëwé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sëkk karangé ci barap man na ar ab dëkk sax waxantu balak kër inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nekk ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joggé rek togaat sayu joggé togaat mo xam ci lijeentim walu kër ya wala lu mëna doon rek inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé yoyé inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 686 83 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci katanu suñ borom amnañ ay xop yo xamanteni ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayre bo xamanteni ni du bayre bla way bayre wursak lay doon ak ug yekati ko nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wèg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wul lamagne rek layam andut ak wursak andut ak yekati ko wala dara man na am sax bayre bañ lañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la djublu te dañ la yéne seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñ borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé it képp ko xamanténi ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko lèr na dugg wala bu mu dugg inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu lèr nañ lo xamanténi ni lépp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko léralal na ci katanu suñ borom suko defé it ki nga xamanténi ni dafa doon jigen jo xamanténi ni day def sa yu wone aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ inshallah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci faguteef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safara waw ci katanu suñ borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 683 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
1: ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak juwo gu wéré ki nga xamanteni ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamanteni ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baaxa baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tam yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li té lolé mënu ko bayyi inshallah rabbi kep ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katanu suñu borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom inshallah rabbi
0: kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéeti ngelaw ak xéeti mel non ño nek ci yaram amit bu soobé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ne li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dinañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci

0: no suñ borom kon nuñ wa cabinet médical borom taif kuñu soxla na nga ñu woo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp point de vente bi nga xamantene ni nak woutal nañ leen ko muy ben point de vente moy fi ci ñaari Baye Fall ci station Vert Blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lolu nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayil message inshallah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
1: dis gor xam tara la taxer cheikh mbake cheikh mustafa senal ya ngay agale
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim wa in ya'uhizha bika wizrataha minash shaitani rajim rabbi a'udhu bika min hamz

0: barakallahu fika jerejeuf ya oustaz mam cheikh mo ñu nekkal ci walu machine bi kon mbokki auditeur auditrice xamna ne sax faté wu len li ñi waxtane di seen émission bi ñi wax la vitesse 3 morts sur 5 moytul dem bi ak dikki bi lañ ci waxtane di dolente rek waye duñ mësa xastante duñ mësa ngagnante ma ngi nuyu nak serigne ci di seen bu baax ak sama yaay awmi ak mbolé wajant bi fem rek serigne ci di animation bi amna solo waye di nuyu serigne cheikh lok ñi mu nekkal njaamur yépp rek tabarakallah kon mbokk yi ku ñu bëgg dab rek mën nga jaar ci 88 628 06 18 bu ko defé rek da nga mëna ak ci jotaay bi andi li nga ñuy dolli bu ko defé rek nu and liggéey bi dal xamna dafa melni amna benen noddu encore wax ne ma ngi koy deg ci Touba wala ko la Louga ay lool yeb sorti lak def ci kon 88 628 06 18 Serigne Cheikh Mbodj ci Touba ñong koy nuyu bu baax ak Serigne Salihou An ci Monsieur Mamballa kon Serigne Jegay RTS ak Lugat wa yep rek Serigne Ayobolo ci ñomre momit amna lu mu meuna dolli ci waxtaan wi le ba jom jaga ci Petersen momitam amna lu mu meuna dolli ci waxtaan wi le ngir ay dolente ka soññante rek bu ko defé kenn ku nek xamne dal ko ndir dong nu jik di xol suñu kanam rek nu jik di def ndank dong nu jik kula dop ne la topal yoni mala man nga ne 10 jëm sa ndijor ne ko doxal bu joge dem rek nga top ko xamna fu mu ag bu ne sa bu do nit koy daw bu taxawé bala ngelaw lu nekk ci dënd ba dem bay wañé ko bo mi mëna wax ak yow té wax ji du dag nga fekk ko fa kon taxaw rek yeex waye ag do nga bax kon lolu itam ñu xamé ko nonu kon bokk yi rek mën ngeen jaar ci 88 628 06 18 di neugandiku nak baye Modou Mamoun Niass ñom ak bëgg Serigne Bassirou di baye Fall mom itam mi ngi ci yoon wi waye Serigne Alla Diong itam mi ngi ci yoon wi waye Serigne Soyibou it xamna mi ngi ci yoon wi ak ñepp ñi nga xam na dañoo safo la vitesse 3 morts sur 5 di nuyu suñu baye bobu baye Bassirou Ndiaye ci Touba Sam waye baye Mortala Gaye ci marché Mbousso bi suñu badjan Fama Fall 88 628 06 18 allô waaw mbacké
1: yaay
0: ku bax kokou
1: yamboy
0: ma la do nuy legui mbodj
1: dama koy dekk dama goudé ex nak dama xaw goudé ñew dama ñew rek dal di nak
0: wax nga deug mbodj
1: yaang ci jamm bax
0: di la ko ñaanal bu bax
1: na wa kër gi
0: ñi ngi sante yalla sante la
1: ñu señ jaay Touba
0: señ jaay Touba de tay mom ak ségout xamna da am ko tek waaw
1: waaw maangi soñu delu di ñaax gaay rek
0: waaw
1: ñu gëna moytu rek bu baaxa baax rek
0: ñaax leen bu baax te soñu leen de
1: waaw gëna waajalo tay bu baaxa baax rek
0: surtout lool nak
1: waaw te samonté ndigal yi rek
0: ndigal yi rek
1: li nga digle mom lepp lo ku ko top rek njari rek nga digge
0: alhamdullilah
1: maangi yaare señ Aliou Ndiaye bu baaxa baaxa baax ak señ Serigne Sam mom
0: waaw waaw
1: ala jong ñom maangi ciar yi ñepp
0: ñepp ngi lay degg
1: maangi siyaar sama waa gaara te mudiyaana
0: waaw siyaar leen de
1: waaw suñu yàlla jaw ñoom suñu yoyu lay ñoom
0: waaw waaw
1: ñoom ñëpp ay membre yi ay membre yi nooru daara ni lay
0: dëgg la
1: waaw xam naa moom boo ko waxee suñu siyaar ko mbum moom dañu leen xam
0: waaw waaw
1: waaw suñ Touba jeeg ñoom ñëpp ñu leen di siyaar
0: loolu laay dëgg la Mbodj
1: ziaré suñu Ibrahima Dieng bu baaxa baaxa baax
0: ci dar mu garsu daru muti
1: dina xamal ni dal wax de yalla yow mu bëkk lepp lo loy wax rek dañ la wax dina degg
0: alhamdullilah
1: ma ngi ziaré sa bor tepp
0: bëgg la
1: yalla tan teul bi cheikh lu ñepp
0: amin way
1: wolé wa Dakar yépp ma ngi ziaré takkuman serigne touba ci Dakar yépp ma ngi ziaré
0: wallahi mo ami deug la
1: xamna yéne rek la waxé nak waye mom xamna rek moy lool dal waye ñu déggal ma nak bu baaxa baaxa
0: li nga wax baax na dé
1: waaw
0: baana jere jere amna solo lol mboj
1: waaw jere jere
0: ya wax aha señ cheikh mboj kenn la ci daara ji tol bi liggey bi niyu na ñepp way ñepp ngi koy fay waxna lu bax yalla nako ñepp deg di nuyu bu baaxa bax rek señ papa ndjay ñom ci umul khura ak mbole wa umul khura rek nu jël ki ti delu ci 88 628 0618 allo
1: bay be sirigne diaye touba sa madina
0: waaw kay bay boy tay de leer
1: na nañ
0: waaw fimne kay mang lay deg bu bax
1: da wara leer de wax deug
0: da wara leer way
1: ndax bis ni jëm da leer nañ
0: da leer nañ
1: yalla ci yalla defal ta sa ngeenel lu and ak ngeureumal sirigne bi
0: amin amin jaay jatta
1: sa sefer ji and ak yar ak teggine
0: waaw waaw
1: ndax rek teggine luma lay tay rek jam ci jekk mo ci mucc
0: mala ko
1: da na sabur bi na xamne serigneum la yapp mbam yapp bayam bandeyam bandi yayam ba magam barakam
0: deug la
1: bu ko defé rek nak da jam rek lay yire ñoña
0: hmm
1: daw ci jam wacc ci jam dama degg na daw ndank way daw ndank taxaw ndank moma gënal daw ndank dal ndank
0: ku daw ndank sax da ngay ag ndank
1: wallahi wallahi mom la wax
0: taxaw ndank ñepp wacc ndank
1: way dal ndank mom jor di wax nak mom
0: dal bi sax amu ci
1: dal mom baaxu baay
0: waaw
1: sat na yalla bu baax ci gërem di amna solo
0: jeuf ndjay
1: buma digge ne xam radio mom dama ko bayyi suba dama ko bayyi beuti dama ko bayyi ngon
0: lolou xamna ko
1: yalla sere nako wallahi lañ ci
0: borom rañu
1: jalla fi yag lolou ta andi
0: bi amin amin way ndjay
1: di ba señ balla jek momi ci ko momi tam borom yalla fi yag ta andi bi
0: mom ci balla wala balla jek deug la
1: wallahi ndeysan ma ngi tubu baax baax ni señ ndjay nak sa mbokk mom nga dan togal xey xamna
0: wax nga deug te daani ci ni nité
1: waaw mom ci tiwum nek ci ci jam ni rek la nek
0: waaw lolou de werna
1: yaa mom mom yalla yalla fay rek ci dara ji cheikhul khadim amna solo bay adib
0: amin jay jata
1: barakallahu fik
0: wa iyyaka ah mom solo lol sunu baye basirou ndjay ci dekk bu sel bari touba ñu gën ko xam ci quartier touba sam momit bolewul dara ak radio bi de nga nim ko firndele yalla nako yalla fay ci barke cheikhul khadim ñaan yalla nako yalla nangu ci barke cheikhul khadim kon non rek la ku bëgg top sun baye bobu rek defal ni mom jaaral ci 88 628 0618 di nuyu nak baye samba ñang ci kër ñang di sunu baye bo xamne ci groupe bi la bok di conducteur bo xamne wayjur la ci nun ci lolu kon momit ñogi koy neggandiku ay ndenkanem baye ba ci jabaay baye cheikh kewe ñom ñogi deggatiku yentam seen ndenkané sunu badjan awa cham ci Touba jannatu firdausi waye sunu badjan fama fal ci Touba jemul ñi ñepp de wax deug yalla ku ci addu ku nek rek lamiy wax jam ak salam lay doon te ndenkané lay doon yo xamne lepp day juru ñeriñ kon loolu itam ñepp no ngi andando di neggandiku lu mel noonu baye mo taala gay ci marché mbusso bi baye fal set setal ci jumaaja señ matar fall momit ñong koy nuyu te diko sant bu baax kon ku ñu bëgg dab rek noni sun baye bobu def rek non ngay def baye basirou ndjay ci Touba sam te moy nga jaar ci 88 628 0618 di nuyu wa garasu daru khudos yépp rek señ ibrahima dieng ci madiana mbaria momitam ak baye mor ndjay horaire ñing leen di nuyu ñom ñepp bayi wuñu kenn kon man ngeena jaar rek ci 88 628 0618 di nuy señ Allah Diop ñom waaw señ Mbaye Diop ñom Mbaye Diop no mom Allah ko gën di nuy Baye Modou Mamoun Niass ñom di nuy señ Djili yum ñom borom ci karsi di nuy bu baax rek conducteur yi nga xamne ñom laylo ñom dañuy bayyi xel wax deug yalla émission bi Ndjay Touba ci gël tapé ak ñi melni ñom ñom bay sama mom Assane Ndiaye ñom yeen ñep rek mën gëna jaar ci 88 628 0618 andi li ngeen ñuy dolli nu soññante ko waajale ko magali Serigne Touba gi ñi def ci Daru Khuddus xat bañ ci dam te lu yalla man la yalla nako yalla def nan bokk ak bëgg rek bokk yene té moy ñu bokk pass pass kenn ku nekk bo le nik ak jak yor daamaram té diko kondir té bay magat bakat lu goon na jaan ji ndax kat sa bo labé ba nopi nga ubbi sa buntu bi té ben xaj ci bar bi ni yeccet jog tok ci fi nga xane boy kondir fi ngay tok di kondir ngene bismillah inna ansalnahu tuddu Touba wala inna ansalnahu tuddu fa nga jëm mo xam ku dem Touba bay dik insha Allah taala da nga wacc ak jamm waye tam da nga wacc ak jamm lol jafewut te li Serigne Touba am sax mo upp dole lolou te yakarna tukki bu waye di tukki egg fa ak jamm ngeene la ngok boy ñibi ci ak sax jamm itam ngeene la ngok boy taxaw taxaw ci sago ngeene la ngok ngay deqi deqi ci sago ngeene la ngok ñoyab ñu wacc ak jamm ngeene la ngok kon nañ bay ci sars ndax nak ne maglak damay magali magi andak kilifa yi kenn police du nu tehe gendarme du tehe tax auto bi amul ay kayit nga ne serigne bi ma andal dana ma meuna coiffer lol serigne bi lolou gënaluko nga si sars ne duñ ma tey serigne bi la andal lolou gënalul serigne bi dañu bëgg auto yépp kayit yi mu wara am ñu wut ko kayit yi mu wara am ñu boole lepp ak permis ku koy kondir mu def ko ci portefeuille bi nga xamne ci lay boole kayit yépp tek wetu fu mi dawale luñ ko laaj mu joxe ko te bañ si sars lolou yaakar naane day nekk lu am solo lo xamne non lañuy andi ak kilifa waye def rek na la neex buñu téé nañ téléphoné len señ bi ñi dañuy xex yoon wi fekk xexuñu yoon wi señ Touba ku koy wuti nam mel mom kenn meluni waye nga jëm ci la nga man té moy xal wi nga xamne dal mo jëm ci dëkk ba mu nekk wax dëgg yalla bo xasse jaar ci digg ba ci ngir ma donte da ngay raam sax nak lo wessu mu rafet bu yagget bo taxut da nga ag lolu ñu bay ci xel kon mbok yi 88 ngeen di def 628 0618 yeen ñepp rek man ngeen no dab ci la vitesse 3 morts sur 5 moytul yeen ngi ci reçu DTL division triangle de lumière baati jamm yi wote japlanté waye wolanté bu andak yaakar ko ngeen bay ci lolu xel fu way meuna joggé rek té ñu dolé bayyi xel sarit yi nga xamné dañuy dox guddi té jëm ci magal ga ndax gis na fi yof ba pikin bu guddé day autoroute bi man naane budi ci téméré auto nekké di daw juroom fukk ya wala fan wéré ak nangam ay saret lañu té kenn ku nekk xamné na saret ak auto déggo wuñu surtout saret bo xamné du kata jo du daralo ben signalisation bo xamné day nekk ci ginaawam nga sañé jaar ci autoroute bi di lapli nam la nexé té ma gis dañuy rombu tak dé riwaye du len wax dara man xawma dañu miné yoon wi xawma seeni mbokk dañoo nekk ci dañoo lu ne da ngay xalaat lu tax ñi war a ñemee def li di ko def toujours te kenn du leen wax dara loolu yaakaar naa nekkul la gën kon loolu itam ñu war a xam ne saret ci kaw tali bi war na am katajoo bu ko dee boo ko jotee boo ko jubee rek gis ci ginnaaw muy tàkk ah nga ne lee de dara la bo demé ba jégué ko da dina li deb saret la suko dé bu féké dem nga beus ko am kuy dik nga wara dajé ak mom nga may ko batna bu koku jallé nga man ko rob xaddu dam nu jël ko téddi ki 88 628 0618 allo
1: assalamu
0: alaykum assalam wa rahmatullah
1: yor ngi jaay jaay
0: ko ba koku señ pam jaay hein
1: atan jaay
0: ah sama mom
1: atan sama nga
0: bilay jaay deug la
1: jaay jaay
0: ko ñaanal bu baax
1: la ziarat ba baax
0: de loat na la ziar bu baaxa baax
1: ci soñu gaay ci digalaati nañ ci gor gor lu ndax tawagu dakaru rek ci japp na ci tebe
0: waaw soñu len de
1: I'm going to go to the next one.
0: Musal len ci yeb bepp rek ci bak serigne touba jere jere serigne assane ay ko ci groupe bi la bok conditeur la bu ñu rañ kon 88 ngeen di def 628 0618 ni ñom bay sen ñom nak ñom am ciow ñom pap ciow ñom mor jallo bay dawda njay ak bolem ñi ni baye xel rek man gëna def ni san jaay mom yi def té moy jaar ci 88 628 0618 bëgg serigne salihu ci ale des centenaires ñi koy nuyu ak mbolem sofor yi mu nekkal fofu ak moy mbolem sofor yi mu nekkal fofu rek ko ko min xel kom lool ñi koy nuyu kon 88 628 0618 kon yene ngi deglu sen émission la vitesse 3 morts sur 5 moytul nu jël ki 88 628 0618 allô xamna allô xamna ñu baña jël crédit ndax ñoo ngi déglu tonalité bi melni mom nañ ko axil waye dafa melni xeyna déggnu wala amna lo tax dal xamna mënu no joko deug deug di ni docteur Samba Diagne 88 628 0618 allo ñu ngi lay dégg dé allo amna ñëne ko rek ñu bañ jël crédit té mbokk mo bu féké dafa yoré rek casque mu dindi ko bu féké da nga yoré téléphone bi mu bañé jégé sa gémeñ torop ndax bu jégé sa gémeñ torop doonu mëna dégg waye nit duñ la mëna dégg té bon sañon ku jël crédit am yéné bokko ñun li ni waxtané wax dëgg yalla bo né ana nga ñu né la no ngi ni waye nak lu bax du yomb jématal kon 88 628 0618 di ni Ibrahim Dour nga xané momi digënté Thiès ba Touba ngabar ngabu yak reng reng yak paxé lu fi nekk rek ñaare moonu ci indi ay ndolent ñu koy nuy di nuy ba ci di fay ci gara su gede rawati na ci marché okas ak soxna mi ñom momit ñogi koy nuyu tay deglu contribution momitam ku am cier bu muy andil la ci émission bi di la vitesse 3 mars 5 bari na denkan yo xamne momit taxna sofor yi tek ci seeni tank te bañ ko teggi ndax amna melo xamne kuko mel te nek fa mom waxuma la ñu embaucher la waye da nga fa dut yenn sax ba difa am auto dafa bëgg nit ko correct talibi pire sol gu yiw kawar gu jaar yoon mën naa sëq waaye nga raxas ko ba mu set bala ñeexet nga jart ko ba mu maase waaye jël sa tubay mu yem ca say oum nga mel melokaan woo xam ne ku la seen ragal la nga bëgg yëpp ay nit di leen yóbbu koo ci yóbbu ba mu wàcc da ngay dégg ñu naa ñun de sant naan yàlla ginnaaw bi nu wàccee waaw kon boo wàccutuun kay yow santoo yàlla kon yow diir boobu nga dugg ci oto bi ba bi ngay wàcc ragal ak yaakaar rek nga boole ñun de sant naan bi nu wàccee kon boo wàccutuun rek santoo yooyu nañ koy moytu bu baax te kondir moom kondir ba baax mooy ña nga yab ñoom ñëpp seeni xel dal waaye bu fekkee da ngaa yab ay nit yow mi kondir moom tere nañ la nga wax tere nañ sax ñi nga àndal di wax ak yow waaye nag ñoom aayewuñ leen ñoom ñu waxtaan wu yem ci ñoom ci seen biir loola la leen koy may maa ngi jéglu bu baax a baax mooy sinam xel dal ci li ngay def waaye bu fekkee oto fu mu toll yi jëy bu demee di jot dëkk càmmooñ ak sa couche yi nu jël kii 88 628 06 18. Allo.
2: Salaamaaleykum Baye.
0: Waaw sëñ Alla.
2: Ñu ngi ziar.
0: Ñu lay delloo ziar bu baax.
2: Waaw alhamdulilah.
0: Barikalla Diong.
2: Tey de dama yéex a teewlu moo tax.
0: Dëgg la de waajtaa yu màgg yi Touba ak ñi def daal Xudus daal mooy waxtaan wi.
2: Waaw. Voilà niñ doon def la ñuy gën a yokk rek.
0: Ah ak sa mi ngi noonu.
2: Gën a ñaaxaat gaay.
0: Dëgg la de.
2: ñu dawalite yërmande. Am ne dëkk bi nu mu mel.
0: Dëgg la de.
2: Am na ñoo xam ne doy na waat ci ñoom lool.
0: Ak a wér.
2: Waaw paas yi ñu xaw cee dawal yërmande bu baax a baax rek.
0: Buñ ko yokk mukk.
2: Waaw bañ koo yokk.
0: Dëgg la de.
2: Waaw tegtal yi daal buñ ko toppee. Coono mën naa bañ am.
0: Kon nag lu mat a topp la.
2: Waaw ndax jamono jiñ toll nii moom. Daa xam waxtu ngay jóg. Heure bi ngay yegg moom pour xam ko day jafe la.
0: Waaw bu ca sa yoon nekk.
2: Pour jugan tey yem cib taw. Am na nu muy demee rek yegg nga dina yéex lool.
0: Ak a wér.
2: Waaw te li may wax rek waaj soog a jóg daa gën dem ba ci yoon wi bëgg faa waaje.
0: Dëgg la de.
2: Waaw jamono yi war nga ku yor luy daw rek. Di leeral bale yeeg yépp féete boor.
0: Dëgg la.
2: Waaw buñ ko defee rek ñu dañ dem jàmm.
0: Kon de lu mat a def la.
2: Waaw li may ñaaxaat gars yi nawet bi bu taxasee taw nii. Sama oto mën nay normal di am frais di def bi. Fekk garniture yi teekoolee na wala plaquette yi.
0: Dëgg la.
2: Léegi bu laa leen dox rek dafay gën a day gën a dégg.
0: Dëgg la de.
2: Mën ngay daw foog ne am nga frais nga daw laal pétal doo fa fekk dara.
0: Doo fekk dara.
2: Bu boobaa itam ay vie rek lay jur.
0: Dëgg la de.
2: Waaw boo dut waxee xam-xam gàttal gi day gën daal ndax ñu lay déglu rek.
0: Waaw li nga wax baax na de.
2: Waaw ñu ngi siyaare sëñ Aliou Ndeer sëñ Diaye Touba.
0: Dëgg la.
2: Sëñ Toy bu Badiane.
0: Waaw ñu ngi koy nuyu.
2: Ñëpp rek ñi may bégg maa ngi leen di siyaare.
0: Dëgg la Diom.
2: Waaw jërëjëf.
0: Barakallahu. Jërëjëf Sëriñ Alla Diongo. Moom itam kenn du ko laajte. Boolewul dara ak rajo bi di mécanicien bu ñu ràññi lool fa tabarakallahu amul benn bis boo xam ne du indi contribution ci loo xam ne bu nu ko àndee def nu ñëpp daanu jural njëriñ yàlla yàlla dolli xam-xamam ci barki Sëriñ Touba ten àndal na nu ñëpp dégg ko te bàyyi ko xel kon noonu rek la jong yàlla na nga fi yàgg ti wér di néggandiku nag suñu Abdoulaye an monsieur Mame Balla moom déggaguñ ko de ak Baye Ndiaga ña nga yeesi mesere Baye Bathie Diabaye ana ngeen ak Baye Cheikh Kébé waaye Baye Mor Diop ñoom Lay Diop seen ca Mbacke Touba yow itam war ngaa waaroo war a indi ci lii de ci màggal gi de ndax dañ ni wax ne te lu ci bari dañ ci teg suñuy gët nag dëgg-dëgg diggante Mbacke ak Touba ci bari dañuy def di daqé xam nga ñubeen bu lek ci ba sour wala mu lek yap ba sour wala bu bolé yap ak mburu day japp né adina bi bu doon mbara sax bu daanu mom mu tawu ko bu ko dé nga jël tek sa tank accélérer rek lolu baxut nañ koy ray te bañ ko nak baxut bu ko défé itam mbacké Touba yi amna lu ci ñenn ci nit ñi di jambat té amna ci lolu tek na ci sama bëtt ndax arrêté na ci auto bop ci kanam kenn togu ci bima ko arrêté waji da ñu ba wésuma apprenti bi ñu yégel ni ma jëm né ndax bo amna lima yor bëgg mu ko sacc mané la jëm bima xamé na duma dugg ci ginnaw dafa fëgg waji dem ma japp né kon lolé ñu doon jambat lolé rek ta xeyna rus na mako wax wala ñi mi wuma ko wax té bu xélé bu jigen bu ñu bu dé xéñjew ñëwé ñu ubbi bayiko mu tok ci kanam ñi wax ak mom ay tiaxan lolu ci ñakoy def lolu rafetut safor ji ko jëdé sét day rafet légui la ñi ngoro ji ñu leen di dakk way bu jëk kuñ xëccol gëreel kuñ gëral leel xawma wala hi mi may bëgg recc xamna ba asman lo dama ci jëyante kep ko xamne geural nañ ak yow rek geur la te lolay kat tara nga ja ko waralon ak ciet ga tabe ga ak man lañuy def kon lolou du fi jog nañ delo wat so ci ndala kon 88 628 06 18 allo ma lay delo siar Seigne Saliou kat Touba Jannatou Mahwa
3: wa ma lay ziaru ba de
0: Seigne Saliou ñu lay delo ziar bu bax
3: di jéggul bu baax baax de jéggul bu baax
0: ma jéggal nañ la di la jéggul ñu itam lol kay xam nañ ko mom wallahi Seigne Saliou wa papa Ndiaye Oumoul Khoura wala daru tansil da debi awu akabax serigne saliou ka touba jaratou mahwa ak serigne papa ndiaye oumoul khoura wala daru tansel fuñ ci wax mu bax ñoomi tam wax deug yalla boole wuñ dara ak radio bi yalla yalla ar len te sammu len ci barke borom touba jerejeuf serigne saliou ka kon ku bëgg top ci momit man nga def noni rek jaar ci 88 628 0618 nono nonu ñepp rek jattu ni ay soccet wajal mag lak serigne touba gi ñuy defé ci daru khudous ci njit ak serigne cheikh bombali waye serigne cheikh aliou mbacke ak mbolam ñi mu ko cheikh rek mu nek magal go xamne dal magal gu ñu massa magal rek gie ci dak upp ci yiw ak taranga te yalla man nako yalla nako yalla def ya rab kon man ngeena jaar ci 88 628 06 18 di neegandiku nak bay balla ak sunu yaay soxna mer sek bon sayon ka tay ji mom ñu wote ñaanal nu way denku nu ndax benen alraba buy ñew day fekk ñu won magal gi ginnaw donte magal yi du fi jog kon man ngeena jaar ci 88 628 06 18 ko bax allo
2: wa ma ngi tumbe bo ñewat
0: wa señu Allah ñewala ñew
2: wa damay baña jël lu bari ndax ñi ci def
0: yi yow li ngay wax dafa am jërëm
2: dama am benn point bo xamne dama koy dama koy fàtte benn bi ma xawoon ci raga la wax waaye daa jàpp ci yàlla wax ci rek
0: wax ko de wax ko
2: muy trois roues yi
0: mooy tricycle
2: fee ñu féete ci Mbawal ñu ngi fay def ay tricycle yoo xam ne
0: ñu ngi fay def
2: man tabaski rek am naa ñaari mbokk yi ci am ay stock yoo xam ne yu doy waar la mooy ñetti pono yi moto trois roues yi
0: waaw moom lañuy wax tricycle
2: waaw yooyu waruñoo def transport
0: jaaduwul
2: dëg
0: wóoru ko def kay
2: waaw te def nañ ko nag ba ma tey ku ma buñ ñëwoon bëgg ma jàpp ne ma woneel përëm ma jàpp ci loxob sama mbokk mu ci am lorange.
0: Waa ji ñoom xam nañ ko sax di
2: wanaat la it koo xam ne nii moom ñaanal ko yàlla moo ca des wuyu ji nu ko doom te lépp ci trois ruy la
0: faatu na ci trois yi ci la faatoo.
2: Lundi rek dama tase kenn ma xam ne kii oto la yor te xamut li mu war a def. Troisième position nga génn ko yëpp koy nit ba mu fees
0: ci trois pneus
2: te moto yooyu fu mu wàccee tali bi ak aw xel rek daanu lay def
0: bañ a daanu.
2: Waaw waaw te ñi ko yore moom na ma yàlla bal jànguñu ko fenn fudut ci am nañ ngëb buñ ko jënde ak aw amu fit rek
0: képp wala politicien jënd jox leen ko
2: te loolu noonu oto la moom oto yem
0: ñoo yem de.
2: Waa ñu ngi tuub bu baax nag dama war naa mat ay ñetti àllarba ba ñent ma bëgg koo wax waaye ñi ko bëggoon a wax waaye ma ne jég dëgg laay wax rek
0: bañe wax waaw si dëgg rek dëgg rek dëgg kay moom
2: waaw dimbali leen rek mooma ci laa ci jug
0: loolu xam nan ko ak nga noo dimbali.
2: Waaw waaw ñu ngi tuub bu
0: dimbali ñi ko yor itam ñu xam ne lee ñu yor baaxut.
2: Waaw waaw
0: ñu leen ciy seetaan li ñuy def baaxut
2: dañuy daw ay Bambey ak dëkk di daw Diourbel ak dëkk.
0: Waaye biir Toubab boo fa demee dañ faa bari ba dee.
2: Waaw boo ci bëggee lu leer nañ la kay boo taxawee ci tali bi di ko
0: boo defee ñu yaakaar ne lii daa war a am te fekk warta am.
2: Te warta am.
0: Ku ko seetaan sañ-sañ dong nga leen ci bàyyi waaye du luwa.
2: Mu ngi noonu.
0: Yàlla yàlla fay la.
2: Jërëjëf.
0: Jërëjëf Diongo. Ma ngoo suñu Alla Diongo jërëjëf. Waxtaan wi di rek lañ ci bëgg lépp lu ñuy wax dañ ci wut jàmm ak salaam waaye na teg ko ci lu leer nañ te mooy mu nekk kàddu yu dëgg nga xam ne yow mi koy dégg bu xawee di ci say noppi càmmoñ it boo xoolee ci noppi ndijoor yi mu woyaftoo yu nga xam ne lii ñuy wax kat sunu njëriña tax ñu di ko wax te mooy intérêt général te loolu mooy baaxal waxtaan ñu xam ne tricycle bala nga xam ne amul benn équilibre ci kaw tali bi mu taxaw ba nga xool gis panneau avant ba bu wàccee daw fukki fan ak juróom dong boo taxawee ci panneau boo ci tegee sa loxo day mel ne làmmeñ tax ban nag ndax li muy yëpte attunu ko moo tax buy daw panneau bi crampe yi day des ci kaw tali bi ndax li muy tourné du ko mën a xëcc ci kaw tali bi toujours daa am luy des ci kaw kon panneau bi fu mu toll day tàng moo tax bu ci daw 15 jours ci kaw tali boo ko ràmbee day mel ne làmmeñ. Kon loolu ñu xam ne du lu nit war a yéeg du lu ñu war a autoriser nit ñu ci def transport du lu ñu war a autoriser nit même buñ ci deete bagage dafa war a am limite ci nombre de poids boo xam ne waruñoo permettre kenn mu cee def lu kopp waaye guddi fii sax léegi da ngay dox ba yàgg da nga koy jub da ngay dox sa bu jub ko da ngay def tayyi say faar rek gis mu mel ne garab gu fàq ci kaw tali bi du katajom du wees du dara nga tolloog moom muy xururi te boo waxee mu saagala nday te li ci ëpp di ko def kat duñ sax doomi réew mi nag maanaam xam naa buñ déggee ya nga xam ne noonu moom duñ ko def mukk ndax Sénégal booxu noonu Afrique du Sud gee ñu ne tey ku fa dem étranger démb ak tey fi ne boo pare maretuñ la nga ne fa maretuñ la nga liggéey fa te di leen a yàqal ma ne kon de xam naa bu Sénégal xooloon ca ñooña di dëgg-dëgg liit war nañ cee wax waxuma nag ne ay étranger ñoo ne fii ci réew mi yàq-yàq gu mel nii ndax ay Sénégalais lambda ñi ngi fii yoro tricycle yi def loola ak loola ndax amul menn réew moo xam ne da nga fay dem lañ fay def ku du doomi réew ma jiitewu ko moom kay doomi réew ma cee def lijj ñu toppandoo làqoo doomi réew ma waaye bu fekkee doomi réew mi defu ko jaaru ci ñemewu ko bàyyiwu ko ci kenn du ko roy kon loolu itam fokk rek ñu xam ko xam ne lu baax rek nu jikk jàmm donga nu jikk waaye wax dëgg yàlla yore moto boo xam ne bii man daal doy na waar duudaan yi Touba yooyu léeg-léeg bu ko yéegee ba ne wang sax da nga yaakaar ne mën naa daanu ak ñi yàlla bindi jigéen nga xam ne benn fi doo doyut sëkk gaawaay ba àggu fa te doole jët àggu fa nga di ko dawal kon kay boo jubee wax dëgg yàlla ralentisseur bi nga man ko yeg ndank wacc waye bu ne lay ba nga ne yeket sa jëm bayyi fi nga tok amna numuy débé rek man ngay ñëw di tok fekko mu romb la bu wi bo détélo da ngay yaq da ngay gañu da ngay demba nga yaq yoy lañ wara xol li waru la nek ñu ne li dé bu mu nek interdit ko di définitif nga xamne kenn duko def kenn duko ñëmé waye bo wor bi rew mi partout fo dem fure ci walu dem ak dekk bi fekk nga fa lo xamne da nga nan wax ndax legui ministre bi di transport ndax nit denk nañ ko nit mu diko saytu mané hakagn mu wor mané koku salaire ya ñi am mo ñamu bokal nek ci ministère ba ak auto ya mu am lepp di suñu impôt ñu diko fay diko lek ba paré na yelax li ba nga xane dafa bi li amul borom deug deug yalla lu jara set la ñi ci interpeller nak moy ñett ñi wala bok ñent ñi suñu jitu rew suñu premier ministre suñu président assemblée waye suñu ministre de l'intérieur wala bok ministre bi yor walu karangé bi rew mi bok té man yaakaara sax moy intérieur ñoñu nekk ci biiram rew ko ci gis bu joggé bay dem ñu xalal ko muy jot dessa lu dessor rew yu mel ni ma yaakaande buñ xeyon jot ko suba gi bala ngor ñu dindi ko fi té buñ né bu mu xam ñu mer ñu téré ñett fan ñent gis ndariñ limi am kat ñepp na akasaali yeex nañ ko def waye bëgg ay xawma clientèle politique la ko mëna tuddé xawma bëgg nit ñi bëgg la ko mëna tuddé li baxut deug nan xamne rew mi noko mom kuñ ko tek sey loxo dañ la ko denk def ci la la ci war ak ci lu bax sa kemp dal katan bu ëllëgé kenen day ñew wootu la rek bu dé lu bax nga don def nak fuñ tollu na la akasa nu jël ki 88 628 06 18.
4: Assalamu alaykum.
0: Wa alaykum salam.
4: Alaajay
0: Serigne Ndjay.
4: Ndjay
0: jatta
4: ngi lay siaré.
0: Ngi lay délo siar.
4: Ni la magal baaxa baax.
0: Ma nga fay délo bu baax.
4: Alhamdullilah.
0: Barakallah.
4: Ari ci Allah.
0: Alhamdullilah.
4: Dégg na émission bi dégg na lay ta yamati na solo lol. Non nga waxa rek.
0: Dëgg la.
4: Kodular mo fek respecté woko. Do ma sama na kondir adun par do ma sama na kondir.
0: Lol di dëgg la.
4: Ni nga xamné imam bi bu ñëwé bu jël téré bi di jagg wala xet na ci wala mu jagg ben sar kenn nekk ci ginaawam
0: deug la de
4: kon di jël kon nak bo nekk woor wara yeb ay juroom ñaar fukk nit juroom ben fukk nit da nga wara am yar am tegg ndawale ko do daru
0: deug la
4: ta bande de arrêt yi ñu li ci soñu tan yépp neñ nañ ko bayyi pour quatre pompiers moko mom wala police wala gendarmerie wala ko pan droit
0: deug la
4: way di daw ci bande de arrêt rek dafa baaxu ay otay taxaw rek nga dugg bakkar te mëno leena wax wax bañ bayyi
0: tay kul ci japp fimu
4: ah te lolu tam doono li gën
0: kul ci japp nga jor
4: ñu baña ci start otay changer pneu yu baax pneu yi ñi dawale ci tangaay wi mënu ko tenir de pour ñi dem Touba ay wayati bakkar di ñew muy otay yu mag yi muy ndaw nañu pneu yu baax am secours am kalaaru am yépp am lampe torp lepp lo xamne matuway la da ko wara am ta ku ci pan wacc te li ba jeex lolu dal buñ ko japp fo rek dana bax lol
0: ta
4: waji nak buñ lay nuyu kakim geey mu ngi lay nuyu
0: ah señ kadim ne ko mang koy
4: seen bu baax lay ciar baaxa baax
0: askay mang
4: koy askay bu xarit ci kar bay fa
0: askay
4: ak wa kër di ñepp mu ngi lay nuyu bu baax
0: barakallahu
4: fik nak ta way tak ci jari jomi tam
0: waw
4: lañ bayyi arrêté auto yi dajé lé rek dajé lé bu fess del bu arrêté auto bu défé infraction japp ko nga bindal ko mu fay contravention mu dem yaa ngi dégg waaye dajale rek jël seen ni tey kardel leen ni kardel askan la am soxla di doxi ah ak jamono ji fi mu tollu nii dafa jaadu fe tàngaay bu metti nga bëgg te oto it te oto bi manqueut benn këyit du benn dëgg bu manqué këyit nga yóbbu ko fourière wàcce client yi ñu wàcce client yi fayal leen ñu dem ci yenn oto dem seen yoon lii mooy yoon
0: dëgg la
4: jërëjëf El Hadj Ayib
0: kon nag
4: Allah daaru xudoo rek dem ak jàmm ñëw ak jàmm yàlla yàlla teg nit ñi dem ak jàmm ñëw ak jàmm
0: insha
4: allah dajale maamor jaar borom sax
0: akasa
4: jërëjëf
0: jërëjëf tapoon na ñàkk a wax teew melni teew na moy intervention bi nga xamne def nako muy Njay Touba radio bi min nako yalla nako yalla fay waxna lo am solo fim jeexale rek ci lay indi ñetti baat donte sax nak du ki ndax ken amul sañ sañ groupé auto yépp arrêté len ñu taxaw nga groupé auto yépp di arrêté di garé di arrêté garé loolu yoon daf ko téré lela yoon sante moy bo arrêté auto bi bayil ñi ci dess ñi dem bayil ñi ci dess ñi dem ba nga taggo koku laaj ko liñ ko wara laaj bu la joxe bu la juxu dal nga fexé ba taggo mom ba nopi ba ubilat ko yoon té moy baré ñi nga xamné ñi ngi ci ginaawum tay dik ba ñu wañi ba taxaw nga jox ko ndigalal mom mu yegatali bu su démé ba def ben vitesse ñaar ñet nga bayyi ñi ci ginaaw ñu dem top ko ko tanat ci nga wolu wut nga diko arrêté nga arrêté ko loolu la yoon wax waye ki amul droit arrêté auto yépp groupé len di tan di jukkat di nangam nangam di nangam yéena ma gëna xam li ci nek loolu baxut nañ ko bayyi baye Diallo daw ko def Mansour Diouf daw ko def baye Cheikh Sek ñom dawuñ ko def té bobu ñett dongo lañ ci réew mi diko contrôle jamm na ñoy mu dem nak ba angal bo dem ñett wala ñent nga fa taxaw té dara jégut bëggu ñoo raxas mu sét aw buñ bëggona raxas mu sét ba ni sét na wécc gisatuñ fu ko luñ bu yaakar na bo demon tay ji Daru Khuddus japp guy mbind yaakar na né ba tindo di wala daru nayam sax yaakar na bo fa demon jëmono jilé fu la neex tok ndax dañ ko bu waye nak bu fekké né bëggo bu mu sét tilim ji mo lay may dara yéna ma gëna xam li ci nekk ku ko wax ñu japp la kon 88 ngeen di def 628 06 18 yéna ngi diglu seen émission la vitesse 3 morts sur 5 moytul ñun ñëpp ñoo ngi waaj tayu magal ak Serigne Touba ak ñi def ci Daru Khuddus kenn ku nekk man na am li ñuy dolli ndax ku woti sax bané def len ndank wa yow yaangi magal bu kenn ci sars yaangi magal bu kenn duglé ci wiras yaangi magal bu kenn taxaw ci wiras bu kenn duglé ci montage bu kenn duglé ci martal yépp yi nga xamné boko défé man na dama gis ki nga xamné daf la top wala ngay dajé ak mom nga dugg ci saret gis ko nga né lool lañ ko bayyi yaangi magal nu jël ku baax 88 628 06 18. Allo
5: maay Samba Ayib
0: mbacke bari bay Samba
5: bay Samba keur ñu ngi lay Samba
0: bay boy doli nu way
5: ay bay yalla na nga yag ci wax ci
0: amin barke señ
5: Touba kay di ma doli ko do ñaan ci barke borom Touba dal
0: amin
5: yalla nga yott bi ko wata
0: amin amin way amin way ñan
5: ma la sax ma la bëgg
0: ah yalla na yalla boy lu bëgg ay ndax yalla
5: waat naane war seen ci wala di ak ci mom dal ni fa yaq ci ko yaq bi kenn nit ni non la
0: wa lol la de
5: non la sañ nga
0: lol la de
5: sax na nga mu daam ci ci di wax ci bop bokku ci sañ nga
0: deug la
5: te leg ko do bo fe sa ba ka so la ba fe sa da da ci do lu nga fa war na ko ni ko da ka gatto
0: deug la
5: ci so sañ da na la sa do barke ko ko da fek ba ka ci ni ki so ko gare ko ko ko ko wal ko barke borom to wa
0: ak sa rawal
5: wa na wa ay leg ko la rafé sa barkal sa boko sa pinka di dul tekkan
0: deug la
5: ak bo ko da ko mo ta gal ci ñu ci tuk da wala ko mo ta ci bo ci ndi ci ci ci ci ci jox la ci
0: deug la
5: na nga mel
0: waaw
5: ndara ndara ngay bo mo ta ci sol mu mu xot bar la ci jël long sa ñop ñu da ngay sol yu yu baax
0: deug la
5: tan na reen yu baax ba ci ci wax
0: lay deug la
5: ñaar ak ndar ñu ñaar ñew lu sañ bo ma nga ba ci do di ba nga sa mo ka tan la mo la sa di nga
0: waaw
5: mo ma yobul ken papa ci gëna ko paan nga jël satam
0: ko paan nga di
5: mo ñëw sa di nga grand bou la 200 ben sa di mo do ay ray ban bak ci to
0: ak sa
5: mu na ba do ma tam ñu di tam dem dik ba wo ma sam mu na ba ndaga ndaga mo jox la gi ñu la content ci bak ci to
0: da nga sel lor rek
5: barke nda contact na la nga mo solo bak ci to
0: parce que lolo da nam
5: han dan man fi ma ko to am sa ñu dimay xol ci la xol ci ñaanu ko bokk ma mag mag na ñaan ci ay ba ci to
0: setal li rek la
5: da yepp dina dem ba dal sama yepp ba pes dal boy bu fay kenn def ko di
0: andi touba def ko di
5: barke wallahi
0: da fay sel li rek
5: amna 60 bi seigne tallou mbake ngelaw bobo mangi kar ci ni digot la dam fi dem samal jil mat ko ndar musi 60 la am la am seigne bakke way bo am tan bu seigne mang seigne yalla xamna ken ñoko bon
0: ken du la ko
5: wax
0: ken du la ko wax mu bokku ci groupe manuel bi daan and ak baye njega njay ñu sekk liggey baye njega njay day xamna ci mom touti ndax lu bari bu may ñibi wala may xey ci buntu kërëm lay romb té baaje ndey kébé mi non nañu ko lool ak sise ma nga xane bokku na ci ñi do liggey ak mom sama soxna ku mbokal ndey ak baye nek xaritam nu jël ki 88 628 0618 ku bax allo ma lay délo siar seigne chalim wa bismillah xamna yëkëti kaddu gi tuti rek ñew ba ci angal taxaw jaadu wut waaw deug la yoon daf ko téré dé seatal li deug barakallahu ka barakallahu serigne salihu katuba jannatu mahwa waxna lu ama am solo xam nga ñew ba ju virage taxaw junjor nako sank code de la route daf ko interdit nga wessu virage bi taxaw code de la route daf ko interdit ngay yek montagne mi taxaw code de la route daf ko interdit nga dem ba yek bay mbartalu taxaw code de la route daf ko interdit nga ñew ba ci virage bi la même chose ñoyam ak kenn yoon daf ko téré ñep ndax war nga sa boy taxaw ki nekk ci ginaaw mana gis sa jëmmi auto bam leer kon nañ boy taxaw ñepp xamne yaangi taxaw ndax boy waja taxaw nga féré lampe ci ginaaw di tak ki la top xamne yow mi ka taxawo waye da nga wañi sa vitesse da na xalaat ne ki ka da bëgga taxaw wala muy wañi yoon téré wu la nga yok tuti sa jégor romb ko bu ko dé mu signaler ndi joram di la xamal ne kat maangi taxaw nga signaler sa chamoñ di ko ne kon man na la romb bu ko defé yenn accident do am baye bu féké da ngay ñëw bu ju virage bi ne taxaw fu la neex amna ci ño xamné sax dañuy taxaw ba auto jublin à 0 mètre ñu fëgg apprenti fëgg chauffeur bi mu né bërit ngeen daqé yeen ngi koy gis je heure yi bo démon ci artère yi ci biir dëkk bi heure yi da ngay yému ci yalla lenn ci tataay dañ koy def waxuma nak ñom Malick Diouf lenn ci carapide dañ koy def waxuma nak Babacar Sarr daqé ba nga xamné li jéggina dayo té kenn du wax dara lolu baxut nu jël ki 88 628 0618 allo
6: assalamu alaykum
0: alaykum salam
6: ba bi na yendef
0: ñoo ngi sante yalla sante la
6: ah
0: Njay Touba da ñewul tay waye duggon na legi nak
6: waaw ngeen ziaré lu ko
0: inshallah mi ngi lay dégg
6: ñu ngi rafet lu émission
0: bi jërëjëf an
6: Ibrahim Dour
0: ah ske mala du nuyu legi
6: waaw
0: waaw naka ci sa Touba
6: ñeppangi ci
0: jërëjëf Ndour
6: ah di kala
0: kay Abdoulaye Ndour
6: Touba day ñu commencé defa talibé di commencé boxel ba falé ay élipo
0: Ah, nuñ ko défar way.
6: Waaw gaay ñu tebi ñu.
0: Ah, nuñ ko défar dé.
6: Waaw, mais nak digënté ciès ak mi dal mo yaqku mo yaqku mom. Digënté ciès ba Jurbel.
0: Digënté ciès ba Jurbel.
6: Waaw, ko mo talimo baaxul mom.
0: Ah, nuñ ko défar way.
6: Ah, waruñ ko défar bala magal.
0: Bala magal bi dé, même bu ci do soti lettre ñu soti ko.
6: Waaw, way nak dañ ci jëmul dara fi mu nek.
0: Waaw, nuñ ko jëm nak.
6: Waaw, dara lañ ci def.
0: Billahi Ndour dëgg la. Barakallahu seigne ibrahim ndour momitam conducteur la safori cette place la momit bolewul dara ak radio bi waxna ko sank sa bu addo rek wax lo xane bi nun ñep lay jeriñ yalla nako yalla fay yalla talibi cheikhluko mo kumu bokal yene jere jeuf seigne ibrahim ndour kon nak ndar mom du xey soti waye buñuy défar rek lum niw niw ñuy défar sa buñ xé di dox baña taxaw bu yagge rek ñu romb luñu ñu wessu luñu défar ndax bofel digënté bobu bo jégué nga bu jéggi ray ba di dem fofu ni mu melone deug deug deug kuy waxal yalla war nga xamné fofu ni mu melone jéggi na dayo wala nga romb nga bu dem ba ca kanam ci station ba nga jadd ci chamoñ yep ci bir ndilike kank rek la deuk tunduma musaka limam musaka ligel serigne bi ab goxam warta mel nonu kon nak buñ demé ba diko defar yalla loxoy gaaw te liñ romb na bax ci bark cheikhul khadim jere jeuf seigne ibra yalla talibi cheikh lolu

magal daan ñew mu xoti piece bu baax ñaw ñawale apprenti bisu magal kenn ku nekk sanse boole ko garé wota bu mu noppulu xam nga bobu auto jeppiwula de te def na ko dir nak xam nga ne 68 ak legi du ñetti fan te batay mi ngi fi yalla na yalla doli ko degeural yalla yi talibi gën ko xeexlu ak mbolé wa kër ñang yépp bay samba yalla yalla taasnu deug deug ci sa barké ci barké Allah ji fallu nga doli fe yag lool te wër te nu ñepp no and roy ci yow wax deug yalla way di téréré di rek ak dag ay saga ka di kimé ka mukké di mel melokan wo xane bi bok ak yow auto sax jaadout sakan ak yow ngay kondir ku la né baxna nit da la ragal sofor dañ ko wara xemem te kat légui la dé waye bu jëk bu xew ama ma ngi jéglu nak sañ mu bax bu xew ama nga ñew ci mbolo mi nga gis ben auto garé kep te wuré mbolo mi auto lin fi indi soné jak da nga mëna xam kan moy sofor bi sude ay mbolo yu bari ay auto lin fa indi bu la nexé man nga tan sofor sa na sofor ke ñi dañu sofor yi indi auto yi te nekku luñu dan tak ci indi yi melaw yi doon mel rek ak yi ñi solo comportement mo dan tax nga ne sofor sa nga ne mota bu jek fuñ mata fuñ ma sa wuti soxna rek am ko kuñ ma sa graalel geur la lolou yalla ko def bu deme ba tay ni lolou beug man sox du kenn lu bay nona sa bay wax nako legi bay samba nala ko wax kon 88 628 0618 beug seigne bassirou di bay fall xamna bu kuy tiewut adiy ji dana dik ndax momit wax deug yalla kenn la ci daara ji tol bi ak liggey bi kon 88 ngeen def 628 0618 bay samba tiam ci marché ngelaw momit xamna bu kuy ti yi dabut dana am le mënu dolli waye bay modou sil ci kër kabbu daral ga momit bu kuy ti yi dabut dana am momit lum nu wara doli di nuyu na seigne Omar Kane momitam kuy and ak ñun émission bi la ñu koy nuyu bu baaxa baax wax deug yalla momit leleg mu nan ma leen di nuyu bu nekké Touba sa bu ñeef deugé di ma leen doon deglu kérok alraba de momit daf ni deglu fu mu tollu yalla nako yalla fay ci barke cheikhul khadim kon 88 ngeen di def 628 0618 no anando rek di kondir auto yi te bañ leena dawal deuru yek tricycle te moy ñetti panu yek yep rek ñu xamne dal talibi mom kep ko xamne da nga ci nek rek deug deug kondir mo la war waye dawal waru la ku ci nekit sa wërte moy nga am yene jo mëna wat ne ñima yeb day bu nexé yalla dana leen wacc ci jamm ak salam lolu mo doon am bu ñëk de ndax bu ma ni magal gi ñewé ñukoy sentu de li sun ad yi neew fekke nan magal gi ñew de ñu ñew ci man ak ñi melni man waxal ak yow ci lu yass lo xene dana mat fukki fun ak juroom ngir nga bëgg leena andi ci magal yi bobu magal yi serigne cheikh lan ko daan wax wallahi alasim baye sam job ci daru job dana ko indi ci wa ka seigne daru assane ndjay fofu la don siar suma djumut da xawa yag motax nak wallahi asim andi na len ba tay magali daru khudus te boba bu dessé fukki fan ak djuroom rek wala fukki fan rek bo yexé djuk do am auto bu la indi kon nak bu démé ba nga xamné légui auto mom manké tout fo wiri auto yé nak gañ 88 628 06 18 allo.